0: di naman
1: kami na talimim ay aray
0: Teka lang, di naman kailangan pang ikaw ipagyabang. Hahayaan ko na lang ang mga madlang. People lang umawit ang mundo, akin tinagusan.
2: What?
0: Ano-ano raw? Teka pag-i-damn.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumulong.

0: What if kalmahan lang natin, let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!